0: kwa ayo gi da ire da to to bi na hon wa holo gi re da ta to kai ma tama ra iru de de e kai na ire ko ti sala ta e tu gi de gi de ta no de to ta de o sala a ri ta ta to de sala me kai ta to e o sala ta ra da de ta e o ta e a ri to ko ta to e gi ko ta to gi ro e a sala de ka re ta po iru me kai ko ti de sala o abise di ko re de ta ma sa ti ni de pa o ye ji ga na ba na o ti re tu tu ma ta o te ri ni ko ni de ta no de tu ko te ta yo pa ko te e ko re to ta to me to to ben we have to be on diet ya o te ta pa ko te ke diet ta tu e pra ga to to ke kai ta tu te kar lo ya me ma I thought it was too much. I thought it was too much. I thought it was too much. The apple, the tomato, the peach, the onion, the apple. The young man, the tabinet, the dog, the new one.
1: Amen.
0: You know, the new one, the new one. Eat more garlic, rooted to that. Eat more carrots.
1: Yeah.
0: Yeah, okay, my mom. Me mata e ti o e tu ke I nana ki te pura ma mara ki te te tu e tu koko ma pukira ki o termine e ti e tamajiri o e ki e tamajiri no o monki no mai ki e tamajiri o ki e o taratu na te teite mi e tatu e pa mkhari taratu a ki e tamajiri ki a koe why you walk like that atu I've been working all day I've been whole day. O te mea no te toto ki atara mene ai. A mene re kalik. A tuki tuki koe te kalik ki a koe taru te matin. Tuki tuki koe te... Tuki tuki koe ki a... Ki au ki pete te ero. Ki tera e tōwa e ka ngongo koe. E tere kai koe e toru meru te tōwa. E kai koe kati kati koe koe te tōwa. A te ra oke bara ai na po ma ke ala mo kati kati mo ma ti na ha de kati kati ra ya ra mo ni ra ti bu bu gire ai ha to ni to wa wa ma ru ru ra ya ru ki te ni re ko ni re ko ni it mo kale
1: are ta wino te tu no to ta o ita na ta e ade ki te te ka pe ye me ko mi ta de mo ma ga ni me ta ka pe ra me ra ko mi ta ra gi ara de te a jadi ni te kata ano ko de mana ko to e me memero ko to mong mangari are ko te finga ab mera yma o ke te te tare bare o mero me te amber to ko mora ko te mong mangari mai e para ye mai mi te te tu betera ro ke me ong ye tu de ta ko we ale ta ko ni na ro tu ki mo ya ko no ta mo kare Ai, te tanga to buka len. Ale rao nga. Trao me e kai de wei ni te kare, se lai te tane te kare, ki ungi tu ni te tai te tai te ai te tu. Ah, mara ko motor te no tatu ka to te tanga te ya e ka rongo rongo mene. Motor te no tatu. Ya. Na, ya. No, ale unda te te utara ni ko e kai kare kara tu. Ai, ai e te tanga te me mai te ya.
0: Ah, lo te meo gira ro ki tia o mango ki a hui a ki te ki te atura. Ai no ori e to tato vitamin C gru tu to tato tuk.
1: Ah.
0: E te vitamin E.
1: Ah. Ya.
0: O tia tanga vitamin ka ni tia gru tu to tato tuk ru tatu I to tato tuk ru ta high blood pressure. O te toto kake. Ai no ori e ke no uwa rai tera vitamin C e te vitamin E gru tu to tato. Every month, vitamin C must be increased to 400 IU.
1: Yeah.